a t o m i a c o m i n g to say, Yanko Pontiasi. Ah, when I catch on, say, Yariana Tony Aduko. When Yavia Samuel Regan, I don't can counsel. No one thing Yavia said, Yariana Bows and one that catch on, said Ubeko. Ah, but some of the Ubet Sumwa, Ubet Sumquasia, Ubet Sumio here, that's the other person that catch on in Anisa. Yawa Baba Dia, Saka Kanahua. Sao mo sa nuwa, sao sa king ground sa na, ground sa na niya asisa abuda na sa ina na ebe piyo piyo. Sa ano bepe sa mikacho? Niya ba ako ba na mikacho sa? Masaba ba ito na nungwa nungwa tuwa nungwa yeye, sa yeye manwati. Niya ba ako ba niwa ito menye sa? Wa nuwa na ba kukul no? O niya, maya mana mo, maya tam na isa chile, maya mana suwe. My young brother, my young cook,

su dine ne mono ko to da ni na ko to ma kwete me ni na pa mu ka se woni a ni bo hene sa won ke ka wa sa won ke ka wa ata mo mi ya fi o u fa ta sa wuji aye yi a jire be kure ne woni pa chirin enyu we kamento na so ba tu atero na

nyame abra na mani da soza na mi tumani hebe kum ni fa kweni atoye na muo bie fru ho ma no peja mani hesu no onyame kuwa mi na usha mani mo nyam na se ne o ye mi seyia o papa because on good to utini enen yo nyam.